0: za ta tsoro. To ta yaya bayan wannan abubuwa da suka faru, ko za ku zo ku rubuta wato jawabai a shafukan sada zumunta kuna ikirarin cewa wai an yaba muku?
1: Ko bayan batun tsaro da kila ma diplomasiya da sulhu tsakanin Abuja da Washington din na iya tasiri har cikin batu na siyasa, inda shugaba Tinubu ya saka ɗora tsari na takara ta musulmi da musulmi. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
2: To har yanzu dai muna Najeriya, saboda gwamnatin jihar Jigawa ta yi nasarar sasanta al'ummomin wasu ƙauyuka da ke kan iyakar ƙasar da Nijar da ke rikici kan filayen noma a shekaru da dama. Ƙauyen Jobe da ke Jigawa a Najeriya da kuma Naƙelli a jamhuriyar Nijar sun sha fito na fito kan mallakar ƙasa a baya kafin wannan shiga tsakani da gwamnatin jihar Jigawa ta yi. Daga Dutse ga rahoton Zainab Raboringim.
3: Garuruwa biyu da ke kan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya, ƙauyen Jobi a Najeriya da kuma ƙauyen Ƙelli a jamhuriyar Nijar, sun yi kamanceceniya ta ɓangarori daban-daban, musamman ma addini, al'ada da kuma ɗabi'u. Wannan garuruwa sun daɗe suna ba ta kaci tsakaninsu, domin kuwa ana ta kai ruwa rana tare da satoka sakatsi a kan filayen gona, filayen da kowannensu yake ikirarin nasa ne. Gwamnatin jihar Jigawa da ke arewacin tarayyar Najeriya ta kafa babban kwamiti domin bincike da kuma kawo ƙarshen wannan rigingimu da aka yi shekaru 47 ana yi. Mataimakin gwamnan jihar Jiga, injiniya Aminu Usman, shine shugabanci kwamitin. Ya kuma yadda aka yi ta kai kawo tare da jami'an tsaro da kuma masu ruwa da tsaki domin kawo ƙarshen rikicin.
4: Ya kama mun yi kungiyar da za ta je har cikin Nijar ta je ta samu manya. An je ba ɗaya ba, ba biyu ba. To mai girma gwamna ya ce abin da ya fi a nemi mutanen nan su ga inda ya kamata a ɗauko wani guri a ba su ke nomawa, a yi haƙuri da abin da yake can ciki. Idan sun aminta to a zo a zauna. Suka aminta, sannan muka ce 'yan Safiyu su je su duba ko ina.
3: Yahana Zaliu mataimakiyar darakta ce da ke kula da kan iyakokin tarayyar Najeriya, ta wakilci shugaban hukumar kan iyakokin Najeriya wato Adamu Adaji, inda ta ce
5: National Boundary Commission is lying with its mandate.
3: Hukumar ta yi iyaka iyawarta domin ta kawo ƙarshen duk rigingimin da ake samu a kan iyakoki. Amma cikin yadda Allah, yanzu wannan rigima ta tsakanin Yobe da Ƙelli ta zo ƙarshe. A jawabinsa, mai garibe ya bayyana cewa baya ga filaye da aka basu, akwai abin da mutane suke bukata, kuma sun nemi da ya bayyana wa gwamnati bukatunsu.
6: Ina fatan za ka taimaka musu bayan gona ma a taimaka musu da abin da basu.
3: Liman Habu, Isa Ya'u, Alhaji Bidiya da kuma Zubair Muhammad, kaɗan daga cikin waɗanda suka amfana da wannan filaye, sun kuma bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
7: Wannan rikishe-rikishen tun muna ganana muna yara muke yi ana wannan rikicin ba ma jin daɗi a matsayin mu dan yan Najeriya.
8: Ina miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala akan riba wannan takaddamar da aka ɗauki tsawon shekara 47 ana yi.
3: Gwamna Umar nan Madina jihar Jigawa shi ya zamanto cikamakin kashe wannan rigima, domin rigima ce da aka gaje ta tun tsohuwar jihar Kano. Ya kuma miƙa takaddun musayan filayen ga mutanen.
9: Mutanenmu na Jobi suna da gonaki wadda suke noma a Ƙelli bayan ɗauki ba daɗi da aka yi na kusan shekara 47. A yau lokacin Allah ya cika, kuma Allah ya kawo ƙarshen wannan rigima a yau.
10: Ina miƙa maka wannan takarda wadda ta mallaka maka filaye guda huɗu a wannan daji.
3: Fata anan shine Allah ya sa wannan rabon fili zai iya kawo ƙarshen fitintunin da aka daɗe ana fama da shi tsakanin al'ummomin guda biyu wanda suke cuɗanya da juna. Zainab Sha'ib Labaringi, DW Hausa daga Jigawa a Najeriya.
2: To su kuma waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus a sashen Hausa na DW.

0: Mai shekaru 65 a duniya, Peter Obi, da ya tsaya takarar shugabancin kasa a karo na biyu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar hamayya, ya bayyana manufofinsa na jagorancin Najeriya idan har haƙarsa ta kai ga cimma gaci. Burinsa shine na ganin Najeriya ta samu gogagge kuma ƙwararren shugaba da zai iya kawo mata sauyi daga dogon ƙangin sai Rabbana da ta fada a ƙarƙashin mulkin APC. Mr. Obi da ke magana a karon farko da tashar DW Hausa ya bayyana aniyarsa a fili na kawo gyara da dawo da kima da martabar Najeriya, domin ko ba komai a cewarsa yana da yaƙinin yana da ƙwarewa a kan wannan fanni. Ta amma ta ina tsohon gwamnan na Anambra zai fara ɗiga ɗamba kan matsalolin Najeriya? Peter Obi sai ya kada baki yana cewa,
1: if I have opportunity of serving Nigeria today.
2: Babban burina dai a yau idan na samu damar zama shugaban Najeriya, to shine mai da hankali ka cokan kan yankin arewa. Ina kuma da dalilai na da dama. Babban arzikin da muke da shi a Najeriya dai shine noma. Kuma arewan nan na da mafi girman filayen noma a Najeriya. Hukumar Abinci ta Duniya ma ta ce Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da matsananciyar yunwa a duniya. Rahoton ta nuna cewa cikin wannan shekara ta 2026 din nan kadai, akalla mutanen Najeriya miliyan 35 to za su iya fadawa cikin matsanancin talauci. To kaga bai kamata hakan ta faru ba. Muna da yalwar ƙasa mai albarka, amma a yau ba mu amfani da kusan kaso 60 cikin 100 na filayen noman mu a Najeriya. Ƙasar mu na iya samun kuɗaɗen shiga masu yawan gaske ta hanyar bunƙasa noma da samar da amfanin gona mai inganci. Kuma yawancin waɗannan albarkatun to suna yankin arewa.
0: Dukiyoyi da rayukan al'umma sun salwanta tun bayan bullan ayyukan ta'addanci da Najeriya ke ji a jiki shekaru kusan 20, lamarin da Obi ya ce zai magance idan ya hau kan mulki. Da amma kuma wasu kalaman da suka fita da ƙura a yankin arewacin Najeriya su ne alƙawuran da Peter Obi ya yi na bauta wa yankin arewa tukuru, inda ya ce ya san lungu da saƙo da zai bi wajen magance matsalolin tsaro da bakin talauci da fatara. Malam Jamilu Aliyu Ciranci, shugaban gamayyar wasu ƙungiyoyin kare arewacin Najeriya ne, ya ce yana da ja.
3: Hakika duk matsalolin da ya bayyana a cikin wannan interview tashi ta cewa ana fama da kaza, ana fama da kaza, wannan gaskiya ne, amma magana da fatar baki kawai ya fito ya ce zan yi maganin kaza, wannan kawai labari ne na 'yan siyasa. Kuma wannan shi zai ƙara shakku a cikin zukatan al'umma arewa cewa magana ce kawai kake yi irin ta 'yan siyasa, amma abin da kake faɗi ba daga gaske kake ba, kuma baka da niyyar shi. Babu yanda za a yi Peter Obi ya gaya mana cewa ya fi son arewa da yankin da ya fito cikin shi. In ma har ya faɗa mana haka, ya sani cewa ba za mu yadda ba, kuma ba za mu gamsu da abubuwan da zai faɗa mana ba, saboda mutanen arewa ina ƙara faɗa cewa an sha su kuma mun warke.
0: Da amma kuma ra'ayoyi sun bambanta daga ƙungiyoyin kare haƙƙin arewaci zuwa ga masu sharhi kan harkokin demokradiyyar arewacin Najeriya. Domin kuwa Dr. Bibi Faruk, wani masanin siyasar Najeriya, na ganin faɗar abubuwan alheri kan yankin arewaci da Obi ya fara yi na daga cikin muhimman ci gaba.
4: A gaskiya abu ne mai faranta rai a ce wanda yake neman shugaban ƙasa daga kudancin Najeriya yanzu ya nuna cewa zai damu da abin da arewa take ciki. Wannan baya cikin al'adar siyasan ɗan kudu kwata-kwata. Ko Tinubu da zai ci zaɓe, da ya ci zaɓe, da yana yaƙin neman zaɓe, in ka tuna da ja ta tambaye shi me kake shiryawa arewa, ya ce babu, ba abin da yake shirya mata. Su gani suke arewa kawai, idan suka samu mai rawani ya biyo su a baya, mai carbi ya biyo su a baya, suka ɗauki kuɗi suka bayar, aka je aka watsa hatsi, shikenan za a iya cin zaɓe. To a siyasar Najeriya ina ganin tun a walo zuwa yanzu haka aka rinka ɗaukanta, sai yanzu muke ganin wataƙila Peter Obi ya damu, yana tsallakowa ya shigo arewan, yana nema yi mu'amala da 'yan arewan, yana ma fahimtar arewan.
0: Ana sauraron shirin Duniya Mai Yayi ne da ke zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Wasu batutuwan da suka fito a tattaunawar Peter Obi da DW Hausa sun hada da yunkurin sa na yin wa'adi guda kacal idan Allah ya tarfawa garinsa nono ya dare mulkin Najeriya. Kadhalika Peter Obi ya nisanta kansa da kakabawa 'yan arewa karɓar katin zama a jihar Anambra. Duk da yake a cewar Dr. Bibi Faruk, dole ne sai an gudanar da bincike akan wannan zargi. Da amma kuma Jamilu Ciranci, shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin arewacin Najeriya, ya ce batun baya da haufi.
3: Wannan batu ba bai zargi bane, wannan gaskiya ne. Saboda a lokacin kungiyar mu Hasaida ta kai da mun rubuta takarda, muka je fadan mai martaba sarkin Kano, muka kai takaddan nan cewa ga koke mun shigo da shi ga abubuwan da ke faruwa a Anambra. Saboda haka batun Peter Obi ya magana kare cewa wannan magana da ake yi ba gaskiya bane. Dole in kuskure ma ne ya riga ya yi shi, ya amshi kuskuren shi, ya fito ya ba mutanen Arewa haƙuri.
0: Obi dai ya musanta zancen a yayin tattaunawarsa, yana mai bayyana cewa wasu ne masu neman shafa masa kashin kaji ke son fakewa ga guzuma don su harbi karsana. Suna son amfani ne da wannan dama domin ɓata masa suna. Alhali kuwa rayuwarsa ta kasance tamkar hanta da jini da yankin Arewaci.
1: Well, you know, when people say that,
2: a duk lokacin da naji wannan maganar, nakan tambaye kaina ko me yasa mutane ke fadar hakan? Alhali kuwa su kansu sun san cewa ba gaskiya bace. To a cikin shekaru 8 din nan ina gwamna, dukkan kwamishinonin 'yan sandan da suka yi aiki tare da ni sun fito ne daga Arewa. Babban mahadimi na wanda ke kula da tsaro na sunansa Muhammad dan Kano ne. To ta yaya zan haɗa kai da kwamishinonin 'yan sanda wajen aikata wannan abu? Babu tattalin zan rike musguna wani rukuni na al'umma, alhalin kuwa rayuwa tana hannunsu.
0: Wasu kungiyoyin Arewacin Najeriya sun zargi Peter Obi da ma sanata Rabiu Musa Kwankwaso da azarbabin ficewa daga ADC maimakon bin Atiku Abubakar da Ameci don kwace mulki daga hannun Tinubu. Duk da yake Peter Obi ya ce Atiku Abubakar na guda daga cikin waɗanda yake girmamawa har ƙarshen ransa. Game da batun kungiyar IPOP kuwa, Peter Obi nisan ta kan sai yana mai cewa,
1: I've always distanced myself from
2: na sha nisan ta kaina a da ayyukansu. A tun lokacin da suka bullo da batunsu na zaman dirshin a gida a duk ranakun Litinin, na fito fili na yi alawadai da hakan. Ba na goyon bayan aikata abin da bai dace ba, ko da kuwa wane ne ke aikata shi. Abin da nake cewa, to shine idan na zama shugaban Najeriya, zan tattauna da duk wasu waɗanda ke tada gayar baya ko sanda Igboho ko kuma wata kungiyar daga Arewacin Najeriya. To sai dai kuma wasu na yaɗa farfagandar cewa wai ina goyon bayan Nnamdi Kanu. Wannan kuwa ba gaskiya bane.
0: Da amma kuma ɗan gwagwarmayar kare Arewaci Malam Jamilu Caranci ya kalli hirar tun daga farko har zuwa ƙarshe, ya ce akwai lauje cikin naɗe.
3: Ai har kuka aka gama interview, ban ji inda ya hito ya denying Nnamdi Kanu ba, ban ji inda ya hito ya denying EIPOB ba, ban ji inda ya ce abubuwan da suke ba su kyauta ba kuma ta'addanci ne, kuma shi ma ya sake ayyanawa kamar yadda gwamnatin tarayya ta ayyana wannan ƙungiya ta'addanci, ban ji inda ya wannan ba.
0: Kuma sauraro bisa ƙuratuwar lokaci, a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri. A madadin ɗaukacin 'yan uwa abokan aikina, Abdullahi Mamman Ahmadu ne daga nan DW Hausa ke cewa ku kasance lafiya.

0: Toma Dalla. A jamhuriyar Niger duk da yake cewa kasar na ikirarin cewa kaso 99 cikin 100 na al'ummarta musulmi ne, to amma ƴan boko da dama ne ke tashi su girma, wasu ma har zuwa ritaya ba tare da sun samu damar yin karatun islamiya ba, ko kuma karatun islamiyar da suka yi bai wuce na cikin cokali ba. To sai dai a shekarun baya-bayan nan sannu a hankali ƴan bokon sun soma sauya tunani, inda a yanzu suka fara dagewa wajen neman ilimin addinin islamin ruwa a Jallo, a cikin makarantu ko a wajen malaman unguwanninsu. Alhaji Ado wani ɗan boko ne da ya yi karatun islama da kuma ke koyar da karatun addinin ga ‘yan uwansa ‘yan boko. Ya bayyana dalilin samun wannan sauyin tunani a tsakanin ‘yan bokon a yanzu a ƙasar ta Nijar.
1: Na farko da mutane akwai waɗanda suka yi karatun boko zalla, to wani jahilci na girman kai ya ɗauke su ne ganin cewa to su a matsayinka na babba kaman ba za ka iya zauwa a makaranta ko gaban wani malami waɗanda kai kana ganin shi ko talaka ne ko shi ba kowa ba ne, ka zo ka zauna a matsayinka na kana da ilimin boko ko ka kai wani matsayi, ka zo ka zauna ka ce zai karantar da kai abin da ya shafi addini ko ka san alkur'ani da sauransu. To wannan girman kan ya sa a lokacin mutanen suke ja da baya ba dan sanin cewa ba su san mahimmancin shi ba. Amma yau da gobe ta sa mutane sai hikima ta zo musu, inda aka hassasa irin kaman makarantun mata. Yana ɗaya daga cikin ababen da suka ba sauran mazaje izina na fahimta cewa lallai to shi kenan karatun musulunci nan komai tsawon shekarunka ba zai hana ka koya ba, saboda za ka iske cikin gidanka, matarka da ‘ya’yanka sun je suna aji, kuma za ka isko a cikin gida ka zo ka iske ita matar taka tana ɗaukan darasi wajen ‘yarta. To wannan ne ya sa suka fahimci cewa to ai ko mu ma kenan a matsayina na babba zan iya koya.
2: Ta sa ja ha.
0: Alhaji Usman mai lakabin Kojo, wani ma'aikacin kamfanin mai ɗan kimanin shekaru 60 a duniya, na daga cikin ‘yan bokon da suka girma cikin wannan matsala ta rashin samun wadataccen ilimin addini, ya kuma bayyana dalilansu na komawa karatun a yanzu.
3: Malam Ghazali, makaranta wannan da muke yi, can har da ciya ne muke yi, ka zo ka karanta Fatiha, Ikhlas, Qul A'udhu, ka har da ce. In aka gwada ma baka san wacce ce. Ko Fatiha baka iya hidda Fatiha da sauransu a cikin littafi. Amma yanzu wallahi alhamdulillah.
4: Kamar a baya ba a samu akai karatun bane, menene hana karatu?
3: A baya kai kuma waye lokacin nan kawai bariki suka sa gaba. In an saka boko ba su sa makaranta. Lokacin nan an kaga mutum yana boko yana makaranta, uban shi malami ne.
4: Wani irin ci gaba kake ga ka samu a fannin addini tunda ka fara wannan karatu a wannan makaranta da girmanka?
3: A ci gaba na fannin addini ai kuma sai dai a yi ma Allah godiya. Tunda kaga yanzu karatun da muke yi, muna karatun ne kuma ana fassara muna manuhohin addini, abinda addini yake so da abinda addini baya so. To kaga ko unhani, babban unhani wannan wurin.
0: Malam Al-Mustafa Muhammadu, ɗaya daga cikin matasan malamai ‘yan boko da ke koyar da karatun addinin musulunci a makarantun manya a birnin Yamai, ya yi ƙarin haske kan irin mutanen da suke taimakawa a wannan fanni.
5: Daga cikin waɗanda muke karantarwa, muna da matasa har zuwa lattizawa waɗanda sun maje ritaya, waɗansu suna nan suna zuwa a cikin aiki, dukkaninsu suna dawowa don yanzu sun gane da karatun addini nan da sun karasa shi lokacin suna yara, ko kuma yanzu dai kowa ya gane mahimmancin nan, kowa yana son ya dawo a zuwa gare shi.
4: Kamar din sun dawo suna kwatanta muku, me yasa suke son su dawo karatun, suka dawo karatun addini?
5: Yawa, mutane da yawa suna faɗa, kai ustaz gaskiya nayi da na sani lokacin muna yara an ce muna muyi, ubanninmu sun yi kokari sun aika mu sabubuwa sun hudda mu, amma yanzu ga sunan shekaru su tahi, mutum yana son ya gyara sallar shi da kyau, mutum yana son ya yi abubuwa da kyau, amma ba zai iya ba, ga dole dai babu wata makoma, babu wata wata, kuma babu abin da zai saura, kuma shi ne a ƙarshe, ba a yanzu ba mu koya kawai, kuma shi zai biyo mu. Gaskiya ustaz, shi ya sa muka dawo, shi ya sa ya kamata mu koya, shi ya sa muke ƙoƙarin mu ci gaba da zama muna koya.
2: La uqsimu bihadhal balad wa anta hillum bihadhal balad.
0: Wannan dattijo tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ya ritaya na daga cikin ‘yan boko da suka dukufa wajen neman ilimin addinin bayan sun manyanta, ya kuma bayyana fa’idar da ke tattare da ilimin addinin da suke samu a yanzu.
6: Suna Abubakar Alzuma, shekara na 72. Abin da ya sa na koma da tun muna yara mun yi karatu mamman da me ya kai inda abu duk abubuwan da muka koya mun mance gwamnati aikin gwamnati bai samu mu karatun addini to yanzu dole da muka yi an tare wannan dole muka koma addini yanzu dole muna karatu kuma yana amfanin mu yana amfanin yaran mu yana amfanin jikokin mu yana amfanin matan mu
4: yanzu da ka koma menene ka fi so ka koya ciki
6: akwai abubuwa dewa da na koya akwai abubuwa da da nake yi da yanzu da na koma addini ban yin su zuciyana na to zuciyana dole ne kuma zuciya akwai lokacin da in kana karatu dole ne kuma akwai abubuwan da zaka bari dole ne ka gyara sallanka dole ka gyara addininka don ka gyaru don iyalinku su gyaru abun da basu iya ba kana aikowa musu wala
4: yanzu baba baka ganin ka girma koma makaranta ba damuwa bane
6: a ba damuwa ne ba addini aka cewa ko shekaru 100 gare ka addini wurin ka koma ba asara ne ba ka gyara duniya ka gyara lahira
0: su ma dai mata ɗan boko ba a bar su baya ba a cikin wannan yayi na komawa neman ilimin addinin Islam a kasar ta Niger bayan sun manyanta Madam Jibril Fatiju Bo wata ƴar jarida a birnin Yamai na daga cikin matan da suka dage neman ilimin addinin Islam bayan sun yi aure har sun fara tare iyali
7: lalle da mun yi makaranta amma yanzu da muka girma mun kai army mun ka koma a yin makaranta dan mu san abubuwan da ya kamata a sani cikin addini kuma da diyan mu da za su tashi yanzu dan saboda tarbiyyar yara na kar a zo wata rana yaro ya doki littafi ya zo ya ce mama ga ya mini nan ga ni kuma ban iya ba kenan wannan duka bai yi ba kun gani kenan ya kamata mu da kanmu mu taimu koya mu san hadisai mu san karatun tun kasa alfabe duka mu koya he mu zo mu koya ma diyan mu na cikin gida a gida kuma mu tura su a makaranta
4: yanzu da ke koma makaranta tun daga ina kika koma karatun ki da me kike koya
7: to da muka koma makaranta haka ne sai an maida ka har baya tun daga babbako akoya maka abatasa akoya maka hadisai haka iya karanta da kanka kaima ka iya literary ka iya gamawa ka karanta da kanka
4: yanzu in kin bude littafi kina iya karanta
7: yanzu dai ina bude littafi na gode ma Allah masha Allah ina iya karantawa kuma ina iya rubutawa kuma
8: min shari ma halak
9: wa min shari gasikin iza waqaf
8: wamin shiga gasikin iza waqaf
0: Malam Al-Mustafa Muhammadu ɗaya daga cikin malaman makarantun koyar da ilimin addini ga ɗan boko a birnin Niamey ya ce ba karamin tasiri ba wannan karatu da ɗan bokon ke yi yake yi musu wajen gyara musu ayyukan ibadun su
5: banda alqur'ani akwai abu mai muhimmanci a cikin rayuwar mu shine sallah rayuwar musulmi abu daya biyu guda habbiyar a wuni kana yi babu abin da yake sallan nan a muhimmanci to dana daga cikin abin da muke kokari a kyau mu gyara yadda zaka samu ka samu natsuwa a cikin sallah yadda zaka kai sallar ka da kyau kai rukun ka da kyau yadda dai zaka alhamdulillah ayin jin ka duba duk yawanci sallah yi ne muke haka naga ana yi haka naga ana yi
4: kamar
5: ayatan nasu haka mutane suke amma da kadan zaka samu wanda a makaranta na koya gaban malami na koya to a yanzu tana daga cikin abubuwan da ake kokari tsayar musu da su sallan nan tasu tai kyau kenan akwai fikihu kuma akwai tauhidi tauhidi shine kokarin yadda za a yi a gyara alaka bawa da Allah
2: a'udzu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
0: to masauraro da haka ne shirin taba kalashin na wannan karo ya kammala naku Ghazali Abdu Tasawa da ni shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barka da maraice daga nan sashin Hausa na DW. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye a shafin mu na internet dw.com/hausa da DW Hausa Facebook da tashar mu ta YouTube da ma wasu wato wasu tashoshin FM a wasu kasashen nahiyar Afrika. A shirin namu ne yanzu za ku yi cewa a Najeriya sabuwar takaddama ta tashi kan zargin cushe a kasafin kudin kasar na 2026.
2: Bayan aka fara wannan abin din a gaban idan aka sa borehole da wajen miliyan 100 nawa ana street light da miliyan 100 nawa guda daya muka yi shiru da shi sa ɗan siyasa abin da suka ga dama suke da
1: masana nukiliya na ganin yarjejeniyar da Amurka ta kulla da Saudiya kasuwanci ne kawai
3: to ba wani abu ne wani ƙara exploitation za a yi na Saudiya ita America za ta amfani da wannan dan abun da za su ba su su kara tatsi su
1: ita kuwa Jamus ci gaba take yi da yau ga dangantaka da kasashen Afrika za mu ji abin da take nema Saliwa da Musman ne ke tare da ku a shirin yamma to amma kafin mu je ga duk waɗannan da ma ƙarin wasu batutuwa ga Zaharuddin Umar Dutsen Kura da labaran duniya
0: DW Labarun duniya.
4: Rashin lasisi ya sa Burtaniya soke atisayen sojin ta a Kenya. Jamus ta janye jiragen ruwanta daga tekun Bahar Maliya. Matatar Dangote ta samu jarin dala biliyan 2.5 don fadada ayyukanta. Gwamnatin Burtaniya ta sanar da soke ɗaya daga cikin atisayen sojin ta na shekara-shekara da take gudanarwa a ƙasar Kenya. Matakin ya biyo bayan gaza samun lasisin gudanar da atisayen daga gwamnatin kasar ta gabashin Afirka. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce a yanzu ta mayar da atisayen zuwa wata ƙasa da bata bayyana sunanta ba, amma ta jaddada cewa matakin ba zai shafi haɗin gwiwar tsaro da ke tsakanin ƙasashen biyu ba. Kenya dai ta baiwa Burtaniya sansanin horas da soji tun bayan samun ƴancinta a shekarar 1963, sai dai sansanin ya sha fuskantar cece-kuce. Sakamakon wasu manyan lifuka da ake zargin wasu sojojin Burtaniya da aikatawa. Gwamnatin Jamus ta sanar da cewa za ta mayar da wasu jiragen ruwanta guda biyu daga tekun Bahar Maliya zuwa gabashin tekun Bahar Rum cikin kwanaki masu zuwa. Ma'aikatar tsaron kasar ta ce ta tura jiragen ne zuwa Djibouti a watan da ya gabata domin yiwuwar fara aiki a mashigar ruwa ta Hormuz. Bayan samun tsagaita wutar rikicin Amurka da Iran, sai da hukumomin Jamus sun ce saboda rashin tabbas kan yanayin siyasa da kuma rashin tabbas al'amuran da ke gudana, suka sanya su yanke shawarar janye jiragen daga tekun Bahar Maliya. Gwamnatin Jamus ta ce za ta ci gaba da kasancewa cikin shirin ko ta kwana domin ganin ko za ta tura jiragen yankin gabas ta tsakiya idan buƙatar hakan ta taso. Jami'in rundunar sojin Jamhuriyar Czech guda ɗaya ya rasu yayin da wasu uku suka jikkata bayan wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojin ƙasar ya yi hatsari a sansanin sojin sama na wato Namest da ke kudu maso gabashin babban birnin ƙasar. Rundunar sojin Czech ta ce sojojin ta biyar ne ke cikin jirgin lokacin da hatsarin ya faru. Rahotanni sun ce hukumomin bayar da agaji sun garzaya wurin domin ceto waɗanda suke raye, sai dai kawo yanzu rundunar sojin ƙasar bata bayyana musababin hatsarin ba. Labaran na zuwa muku daga nan DW Hausa. Za ku iya sauraron mu ta intanet a dw.com/hausa ko ta tashar mu ta YouTube da ma shafin mu na Facebook har da wasu kafofin yaɗa labarai abokan hulɗa. Matatar Maita Dangote ta sanar da samun jarin dala biliyan 2.5 daga masu zuba jari domin fadada ayyukanta a Najeriya da kuma gabashin Afirka. Kamfanin ya ce kuɗin za su taimaka wajen ƙara ƙarfin tace ɗanyen mai daga ganga 650,000 a rana zuwa ganga miliyan 1,400 a rana. Lamarin da zai sa matatar ta Dangote ta zama mafi girma a duniya, inda za ta zarce matatar Jamnarak da ke ƙasar Indiya. Haka kuma kamfanin na shirin gina sabuwar matatar mai a Lamu da ke ƙasar Kenya. Shugaban kamfanin Aliko Dangote ya ce fadada ayyukan zai taimaka wajen rage dogaren Afirka kan shigo da man fetur da ake tacewa daga kasashen waje tare da karfafa tsaron makamashi a nahiyar Afirka. Shugaban Ghana John Mahama ya sake yin kira ga kungiyar tarayyar Afirka AU da ta tattauna hare-haren da ake kaiwa bakin haure Afirka ta Kudu, yana mai gargadin cewa rikicin na barazana ga hadin kan kasashen nahiyar Afirka. Mahama ya ce ya kamata a samar da mafita ta bai daya a yayin da sama da bakin haure 160 suka fice daga Afirka ta Kudu cikin watanni biyu sakamakon hare-haren da ake zargin wato an yi su ne saboda kyamar baki. Ghana da Najeriya na daga cikin kasashen da suka fi bayyana damuwa kan lamarin, yayin da kungiyar ECOWAS ta buƙaci AU da ta ɗauki mataki domin kawo ƙarshen har-haren na kyamar baki. To ƙarshen labaran duniyar kenan, zan mai da kurin Salihu Adamu Usman.
1: To a gaida Zaharuddin Umar Dutsen Kura da ya karanto labaran duniyar daga DW Hausa.
0: DW harkokin yau.
1: To a rahotannin za ku ji ana ci gaba da martani kan matakin gwamnan jihar Rivers na ɗinkewa da ministan Abuja Yusuf Wike. Sannan muna tafi da rahoto kan yadda farashin mai ke sauyawa a Najeriya biyo bayan matakin da matatar Dangote ta ɗauka. Muna kuma tafi da shirye-shiryen abu namu da dandalin matasa, amma bari mu yaye kallabin shirin daga zancen nukiliya. Yayin da Amurka ke ƙara ƙarfafa dangantakarta da Saudiya, ƙasashen biyu sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniya da za ta baiwa Riyadh damar bunƙasa shirinta na makamashin nukiliya ta hanyar amfani da fasahar Amurka. To sai dai duk da cewa an bayyana shirin a matsayin na zaman lafiya, wasu masana na nuna damuwa kan tasirinsa ga manufofin hana yaduwar makaman nukiliya. Rejana Munir Yahaya ta duba mana batun ga kuma rahotonta.
5: A jiya Laraba ne gwamnatin Amurka ta bayyana cewa ta hada kai da kasar Saudiya, inda ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya mai lakabin 123 wadda za ta baiwa kasar Saudiya daman samar da makamashin nukiliya ta hanyar amfani da fasahar Amurka. Wannan wata alama ce da ke kara nuna shakuwar kasashen biyu a wa'adi da biyu na mulkin shugaba Donald Trump. Alex Bofras, shugaban sashen kula da dabarun fasaha a cibiyar horar da dabaru na musamman ta ƙasa da ƙasa, ya ce Amurka ta nuna sauye-sauye a manufarta ta nukiliya.
6: The biggest takeaway certainly for me is that the United States.
5: Babban abin da na gani a nan shine gwamnatin Amurka ta yanzu ta dauki wani sabon salo akan manufofin ta na hana yaduwar makaman nukiliya. Sauyin dai a nan shine Amurka bata nemi Saudiya ta bi dukkanin ka'idoji na kare hadirra da ingantattun ka'idojin kiyaye hakan da ake da su a yau ba. A maimakon hakan tana kokarin mika mata muhimman fasahohin kasar ba tare da wasu matakan sa ido akai da ake tsammani ba.
6: Without the same level of oversight that one would expect.
5: Sakataren harkokin makamashi na Amurka Chris Wright tare da ministan makamashi na Saudiya Yarima Abdul Aziz bin Salman ne suka sanya hannu akan yarjejeniyar. Sashen makamashi na kasar Amurka ta ce yarjejeniyar za ta zurfafa hadin

0: Sakataren Harkokin Wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa.
1: I'll let the agreement speak for itself. Suffice it to say that any agreement that we're going to make.
0: Zan bari yarjejeniyar ta fitar da manufarta da kanta, hada da cewa duk wani yarjejeniya da zamu yi da wata ƙasa a duniya kan makamashin nukiliya zai kasance akwai ka'idoji da matakan kula don tabbatar da cewa ba a maida shi aikin kera makamai ba. Kuma mafi kyau daga cikin matakan sa idan shine tabbatar da cewa kamfanoni da ma fasahar Amurka ne ake amfani da su. Idan a ɗaya bangaren wata ƙasa na tafiyar da harkar ta nukiliya da fasahar wata ƙasa, ba mu da ikon sa ido, amma Saudiya ta nemi tsarin nukiliya cikin lumana, sannan akwai wasu ƙasashe da ke yin hakan don muna da irin wannan yarjejeniyar a halin yanzu da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Kuma kamfanonin Amurka su ne masu inganci da ake buƙata a duniya da za su iya samar da su.
1: And US companies are the world standard in providing that.
0: Kasashen na Amurka da Saudiya dai sun dauki tsawon shekaru suna tattauna hanyoyin haɗin gwiwa na makamashin nukiliya, inda Saudiya ke neman damar amfani da fasaha da kamfanonin Amurka wajen gogayya a manyan ayyuka. A halin yanzu dai za a miƙa yarjejeniyar ga Majalisar Dokokin Amurka domin fara aiki a kanta. Ana dai buƙatar samun amincewar kashi 2-3 na 'yan majalisar kafin batun ya kai ga samun sahalewar doka.
2: Ta gaida Raijana Munir Yahaya da rahotonta, kuma rahotonmu na biyu da ya kasance jigo a wannan maraicin shine yadda masana nukiliya ke ganin yarjejeniyar da Amurka ta kulla da Saudiya don samar da makamashin nukiliya wata hanya ce ta tatsar Riyad. Amurka dai ta sanar da cewa ta kulla yarjejeniya da Saudiyar ce don gina tashoshi da za su samar da makamashi daga sinadarin uranium. Dr. Tahiru Abdullahi Dogo, masanin nukiliya ne sannan malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kadunar Najeriya, kuma ya fara bayani ne kan yadda suke kallon yarjejeniyar.
3: To ba wani abu ne wani ƙarar exploitation za a yi na Saudiya. Abinda nake nufi da wannan, Saudiya suna da resources, suna da kuɗi, suna da arzikin mai, suna da arzikin tattalin arziki, suna da hatta wannan uranium da ake magana suna da shi. Ita America za ta yi amfani da wannan ɗan abin da za su ba su, su ƙara tatse su. Kwaɗo ke za a iya ba ta technology na nuclear, na fasahar nuclear da zai sa ta iya yin wasu abubuwa kamar na wutar lantarki. But a ƙarshen ƙasa kuma wannan fasahar da ake yi, akwai lokacin da shi uranium ɗin, shi sinadarin da ake amfani da shi, zai kai wani level na enriched. Wanda sun yi US ɗin za su zo su kwashe su tafi da shi.
2: Kenan kai ka fi gani abin nan a matsayin hanyar samun kuɗin Amurka ne ma maimakon ita Saudiya ta amfana.
3: Sosai da sosai.
2: Sanya hannu kan wannan yarjejeniyar ya zo ne a daidai lokacin da Amurka ke yaƙi da Iran, kuma take ta cewa Iran bata isa ta mallaki makamin nukiliya ba kuma a gabas ta tsakiya, saboda za ta hargitsa yankin gaba ɗaya da ma duniya. Sai kuma gashi a ɗaya ɓangare ta zo tana ƙoƙarin ba wa Saudiya dama. Kamar wani zai ce to yaya wannan abin yake ne haka?
3: Ana tsammani wannan abin zai ɗore. Dan Isra'ila ba za ta bari wata ƙasa ta samu wannan fasahar. Sai dai in akwai lauje a cikin naɗi, kamar yadda na ce wani dama ne na exploitation, a yi tattasa kuɗin sai a shekara, ba yanzu yau an sa ba, to ka ɗaya nan ka gani nan da shekara nawa.
2: To dakta, misali yaya haɗari kuma na wanzuwar misali makaman nukiliya da kuma uranium da aka inganta a gabas ta tsakiya, idan aka ce Iran na da shi, a ce Saudi ta mallake shi, Isra'ila ma haka, ya kake ganin makomar wannan yankin?
3: Za a yi wannan ne don saboda a yi weakening Iran. Idan Iran ta samu, kaga sun zama su biyu kenan. Amma idan kawar America ta samu, nan ba da daɗewa ba za ka jota, su ma sun zo sun samu. To kaga an kewaye ƙasar Iran ɗin da su ma ƙasashe masu wannan fasahar.
2: Ɗaya daga cikin buƙatu da Amurka ta miƙa wa Saudi kafin fara wannan aiwatar da wannan yarjejeniyar shine ta koma ta daidaita hulɗa da Isra'ila. Ko da yake rahotanni na cewa kamar ta dakatar da wannan, an cire shi daga ciki, amma misali ya kake ganin wannan abu ne mai yiwuwa?
3: Ba wanda ya san gobe banda Allah. Saudiya present mulkin da suke ciki za a iya samu, tunda ka san dai ko ina akwai radicalism is growing.
2: Shin idan muka dawo ga kasashenmu na Afrika, akwai wani abu da watakila

0: masu yi magana suka ce wai zamani a bi ka a sannu. A yayin da ake tsaka da zamani na shafukan sada zumunta, gwamnatoci a faɗin duniya sun dukufa a kokari na ganin an takaita hawa shafukan intanet ga ƙananan yara. Manyan kasashen duniya a inda waɗannan shafukan suka samo asali, kama daga Amurka da Burtaniya da Faransa da Canada da Australia gami da Jamus, tuni wasu 'yan majalisunsu suka fara muhawara akan wannan batu na takaita hawa kafafen sada zumunta. Shafuka irin su TikTok da Facebook da Instagram da ma YouTube sun jima da zama waje na nishaɗi da koyon abubuwan da suka dace da ma aka sun haka ga ƙananan yara. Baya ga dogon lokaci da suke ɓatawa maimakon mayar da hankali ga littattafansu. A cewar Khadija Sa'ad, shugabar babbar mace Counseling Services, mafi akasarin matsalolin da al'umma ke fama da su a yanzu yara na ganin su ne a wayoyinsu.
1: Akan a rinka hana yara waya musamman idan shekarunsu bai kai 18 ba ko 19, saboda yana lalata musu tarbiyya, kuma duk fitintinin da ke damunmu a kungiyancen ma wannan abin na ciki. Irin matsalolin su rape, duk yara kalle-kallen da suke na banza suke kokarin gwada abubuwan da suka kalla suke yi, to amma iyaye ba su san ta ina abin ke faruwa ba, sai dai ka je wannan ya kawo ƙara, dan uwa yayi lalata da ya kanwashi, ai kawu yayi kaza da makamanta.
0: Tarbiyya aka ce tun daga gida take farawa. Akwai masu ganin laifin wasu iyaye da ke baiwa yaransu wayoyi tun ba su taka kara sun karya ba. To sai dai Malama Aisha na mai yin kira ga ire-iren waɗannan iyayen da su farga.
2: A gani na gaskiya kamata iyaye akwai irin code, akwai irin strategy da su Facebook, su TikTok sukan dan sawa domin iyaye za su bi. Idan yaro ya shiga Facebook ko kuma TikTok, za a duba a wane time ya shiga wannan TikTok din, wani irin abubuwa ya shiga yi a wannan TikTok din. So a yar wannan abin ya kamata iyaye su dan Allah su sa ido sosai, because irin abubuwa kamar haka suna bata mana yaranmu halayensu, a yanda suke magana da mutane, a yanda abin da bai ma kamata suna gani shi suke gani. Domin abubuwa din ya kamata a ce wai ya kamata ne su duba ne su koya abubuwa da zai taimake su ta bangaren iliminsu da kuma zai sa su zama yara da suke da tarbiyya da ya kamata.
0: Makarantu da dama sun haramta wa yara amfani da wayoyi a harabar makaranta, duk a kokari na takaita hawa yanar gizo da ke ɗauke musu hankali. To sai dai wani hanzari ba gudu ba, wasu iyayen suke baiwa yaran nasu wayar tafi da gidanka zuwa makaranta. A cewar Malama Murjanatu Habib, wannan na daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta.
3: Gaskiya mu a makarantarmu doka ce mai tsauri zuwa harabar makaranta da wayar hannu, wato wayar salula kenan, domin ko calculator ba ma barin yaran suna amfani da shi balle waya. Muna iya ƙoƙarinmu wurin ganin mun hana yaran amfani da shi, musamman zaki ga wani lokacin wasu iyayen ana tukka suna warwara. To mu dai muna iya ƙoƙarinmu ganin cewa cikin harabar makaranta mun hana yaran amfani da yanar gizo-gizo, musamman a lokacin da suke cikin makaranta lokacin karatu.
0: To baga malaman makaranta da ke nasu ƙoƙarin na ganin sun taimaka wajen takaita illar waɗannan kafafen sadarwar ga yara, kuma suke kuka da irin rawar da wasu iyaye ke takawa. Shin wake da alhakin ɗaukar matakin ceto waɗannan yara manyan gobe daga illar waɗannan shafukan? A Najeriya, ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin yara kamar sauran takwarorinsu na ƙasashen duniya sun yunƙuro na ganin an takawa wannan matsala birki. A cewar shugaban haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin yara, Mr. DG Haruna Obadiya, ya zama wajibi gwamnati ta shigo cikin wannan tsarin domin samar da wasu dokoki da za su taimaka wajen ceto rayuwar yara ƙanana da matasa daga faɗawa cikin wani yanayi da ka iya shafar rayuwarsu ta yau da kullum.
4: Amma yaya za a yi mu kare ƴaƴanmu a cikin wannan gurɓataccen yanayi? Muna ƙoƙari mu gani idan Allah ya so ya yarda kafin ƙarshen shekarar nan muka samu lauyoyi wanda su suka san haƙƙin yanda za a yi abin, in suka shimfiɗa mana wannan shimfiɗan
5: to za mu iya kai ta gaban majalisa. Mu kasashen Afirka, ko da yake an ce in ka duba kasashen Afirka da wanda suka ci gaba da wanda ba su ci gaba ba, za ga an ce shekarun yaro ya zama ya mallaki haccinsa ko mallakansa 18 ne. To amma mu in da so da samu ne daga 18 din nan zuwa sama, muna kokarin mu fitar da wannan kundin. Ba za ka kai wani abu kundin abu a majalisa ba tare da wani abu da yake ya mushi shimfiɗa ba wanda zai sa a karɓa ba.
0: Za a iya cewa wannan bukata ba ta tsaya a tarayyar Najeriya kaɗai ba, domin kuwa mataimakin shugaban kungiyar Anweb mai rajin tabbatar da aiki da intanet bisa daidai Ibrahim Awal da ke jamhuriyar Niger ya ce kiran ya zo a kan gaba domin ɗora ƙananan yara a kan turba daidaitacciya a lokacin tasowarsu.
6: Yau kafofin sada zumunta nan ya kamata a ce duka na'urorin nan da wanga shafuffukan nan a ce ana dibin yanayin yaran namu na zamani. Bancin wannan kuma ya kamata a ce an kawo abubuwa da za su iya tace abin da za su iya gani sama yanar gizo-gizon nan. Kenan kun ga wannan duka dokoki ne da yau shugabanninmu sun yi doka wannan dokoki don abin da ake ce ma algorithm da harsan Turanci a tsara shi da za a iya bayyana ɗaya abubuwan da za su yi umarnin yara ba, duk abin da aka san zai gurɓace ilmantar da yara wannan duka hana shi huce son waɗannan shafuffuka. Ba muna fata ne a tsaye da umarni da su, me ya kamata a sa matakai masu tatsa labari masu sa abubuwan da ya kamata yara su gani a zambare suna gani wanda za su iya sa kwakwalwarsu ta ci gaba su samu ilimi su samu basira.
0: Wannan matsalar da ke nema ta gagari kundila ko kasashen da suka ci gaba ma suna faɗi tashin ganin sun shawo kanta. Kungiyar Tarayyar Turai na ƙara matsawa kamfanoni irin su Facebook da Instagram da TikTok lamba na su sauya tsarin wasu abubuwa da ake wallafawa da ake ganin suna haddasa munanan ɗabi'u. Sauraro gabaki ɗaya da haka zan naɗa tabarma wannan shirin a madadin sauran 'yan uwa abokanan aiki musamman ma wakilinmu da ke Kaduna Najeriya Ibrahima Yakubu. Binta Ali Zulmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bonn.

0: DW dandalin matasa.
1: Lokaci dai bako ne dake barin mutane da darasi. A yau Sharma zai yi nazari ne kan muhimmancin lokaci ga matasa, musamman matasan nahiyar Afrika waɗanda wasu daga cikin su ke wasa da lokaci ko kuma ba su amfani da damar da suke da ita yadda ya kamata. Masu hikima dai na cewa lokaci kamar zinariya ne, idan ya wuce baya dawowa. Saboda haka yadda muke amfani da lokacin mu na iya zama hanyar samun nasara ko kuma jawo mana koma baya a rayuwa. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: Sarrafa lokaci na nufin tsara yadda za mu yi amfani da lokacinmu cikin hikima, basira da kwarewa domin mu kammala ayyukanmu na yau da kullum akan lokaci. Wannan ya hada da tsara lokacin karatu, aiki, ibada, hutu da kuma hulɗa da iyali da abokan arziki ko kuma abokancin mushe. To me yasa lokaci yake da muhimmanci ga matasa? Da farko, amfani da lokaci yadda ya kamata yana rage damuwa, yana taimakawa wajen kammala ayyuka cikin nasara, yana samar da sakamako mai inganci, yana baiwa mutum damar tsara lokacin hutunsa, kuma mafi mahimmanci yana taimakawa wajen cimma burin rayuwa. Sai dai ɗaya daga cikin manyan kalubalen da matasa ke fuskanta shine rashin amfani da damar su wajen cin gajiyar lokaci. Domin ƙarin haske kan wannan batu, ga Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha da ke Kano a tarayyar Najeriya, kuma masanin halayyar ɗan Adam.
1: Komai ana tsara shi ne, duk wani tsari yana tafiya ne tare da lokaci. So idan ka fito da rashin sanin amfanin waɗannan ga matasa, ya kai gaskiyar magana, kuma da yake yadda al'ummar take a zaune ita ma, kowa yana yin abin sa kara zubi, ba wanda ya damu da ma tabbatar da cewa shi abin nan na lokacin nan yaya ake. Misali, a nuna abin zama abin kyama ne ga wanda yake baya bin ka'idar lokaci. Ko kuma an tsara lokaci za a yi abu kaza, duk wanda ya zo wannan wurin ba bisa lokaci ba ya kasance an yi masa wani kallo. So idan al'umma rashin waɗannan abun a cikin al'umma ya saka su kansu waɗannan matasa suka zama sun shiga cikin wannan yanayi ba tare da wannan ɗinsa ba. To sai suka zaka cewa basu madiyancin matasa da dama wannan hankaltuwar na amfani da lokaci domin yin abin da ya dace da shi, wurin tsare-tsare da sauran gudanar da al'amura bai zama ya yi tasiri a kansu ba.
0: Masana halayyar ɗan Adam sun yi ittifaƙin cewa akwai abubuwa da dama da ke cinye lokacin matasa ba tare da sun ankara ba. Daga ciki akwai yawan amfani da wayar hannu da kafafen sada zumunta, jinkirta yin aiki yadda ya kamata, rashin tsara ayyukan yau da kullum da dai makamantansu. To ta yaya matasa za su ƙarfafa amfani da lokaci domin kaiwa ga nasara a rayuwa? Ga abin da Dr. Musa Abdullahi Sufi ya bayyana.
1: Cimma burin rayuwa yana tafiya tare da lokaci. A lokacin nan watakila gajeren lokaci ne ko dogon lokaci ne, to duka irin wannan sai kasance an yawaita yaya ta muhimmancin amfanin lokaci domin cimma buri da kuma samun naƙasu, don idan ba a bi wannan lokacin ba ana iya samun matsala wurin cin nasarar abubuwan da aka sa a rayuwa, domin komai sai da lokaci.
0: Wakilan ma Adamawa da ke Najeriya da Agadez a Jamhuriyar Nijar, Mubarak Aliyu Sabo da Tala Ahmadu, sun tattauna da wasu matasa da suka bayyana nadamar su kan yadda suka bari lokaci ya kubuce musu ba tare da sun cimma burinsu ba.
2: Shafa'atu Abubakar: gaskiya idan da za a koma baya, gaskiya zan ci gaba da karatu makaranta, don kaka la yanzu dama ya riga da ya subuce mini. Ina so har cikin raina, amma ba ni da daman yi. Gaskiya ina son a ce yarana su yi karatu sosai. Ba na ra'ayin amsu aure kamar yadda aka tauye min nawa.
3: Da farko dai sunana Mustapha Aliyu. Inda zan ce za a koma baya, daman da ban samu na cimma ba shi ne na karatu mai zurfi. Duk da cewa alhamdulillahi yanzu ma an ɗan taɓa karatun, sai dai karatu ne mara amfani. Da a ce za a koma bayan, wannan kuskuren da na yi lokacin da nake karatun shi ne zan gyara shi.
4: Duka muna kira ga matasa, gaskiya in mutum ya sa guri yana matsayin jeune, yana matsayin matashi, ya sa gurin cewa lalle ga abin da ke so cimma rayuwa, to yayi hakuri ya daure ya kai wannan matakin ya cimma rayuwa shi. Yayi hakuri ya daure. Yana da kyau gaskiya dai in dai mutum ya samu guri, ya samu niyya, yana so ya zama kaza, engineer kaza, to kawai yayi kokari ya daure a rayuwa shi ya kai wannan matakin.

0: Bayan jin waɗannan bayanai daga bakin matasan, mun sake tambayar Dr. Musa Abdullahi Sufi wani darasi ya kamata sauran matasa su dauka domin kada su ma su fada irin waccan kuskure.
1: So matasa su gane cewa yanzu ita fasahar da ake ita ta artificial intelligence ta kawo abubuwa da suke cikin sauki, tana rage lokuta, wanda ma'anar wannan shine mutum zai cimma burikansa da dama a cikin ƙanƙanin lokaci. A wasu ayyuka da zaka yi da sauransu, yanzu kana da wanda zai maka taimaka maka wurin gudanar tsara wannan abin cikin gaggawa. So abin nufi a nan shine yanzu dole matasan su koma amfani da lokacinsu bisa ka'ida, bisa tsari, wurin amfani da ita kanta wannan artificial intelligence. Kada ya kasance mutum yana amfani da so don haka tsarin shine mutum ya gane cewa artificial intelligence na AI zai taimaka kwarai da gaske wurin yanda za a gudanar da al'amura da tsare-tsare da aiwatar da aikin akan lokaci da dama. So yanzu abin shine ya za mu tabbatar cewa mun yi amfani da wannan lokacin yanda ba mu cutar da kanmu ba, ma'ana shi mu kaucewa dogaro da shi kansa shi wannan artificial intelligence. Dole mu riƙa amfani da tunaninmu da ƙwaƙwalwarmu akan sa shi ma.
0: A nata ɓangaren kuwa, Jamila Abdu, wata matashiya daga jamhuriyar Nijar, ta ce tana ɗora alhakin abin da ya faru a rayuwarta kan iyayenta, waɗanda a cewarta su ne suka hana ta damar cimma burinta a lokacin da ya dace. Yanzu haka ta ce tana ƙoƙarin tsayawa da ƙafafunta tare da neman sabuwar hanyar gina rayuwarta.
2: Lokacin da ina ekol, san kem ne ta daga ekol, amma ina gurin zama ko wata likita ko wata madankin ekol. Dan abu dai na matsayin ƙarin intinka yana so nima in samu an kare mu kaina wani abu. Sai na gama da wani saramayi wanda nake so, rayuwar shi tarin jaye ni, muna soyayya da ni da shi, ana haka yi mana arimi tattare da shi. Na yi wa a gidan shi diya na biyu ma bamban na ekol ɗin nan mun rabu da ni da shi. Yanzu na yi da na sani a matsayina na matashiya kowa na nema kare mu kan shintin kai, amma ni gaskiya yan uwana mata da za ku yarda duk wanda yana yi kulkin shi in so samu ne ya samu ya yi karatun shi in ya so sannan ya yi arimi.
0: Bayan tattauna matsaloli da ƙalubalen da ke hana matasa amfani da lokacinsu yadda ya kamata, ga wasu hanyoyin da za su taimaka wajen cin gajiyar lokacin. Fara aiki da wuri, baiwa ayyukan da suka fi mahimmanci fifiko, gujewa abubuwan da ke ɗaukar hankali musamman yawan amfani da wayar hannu da kafafen sada zumunta, raba manyan ayyuka zuwa ƙanana a matakai daban-daban domin sauƙaƙa aiwatar da su, samarwa kai isasshen lokacin hutu domin ƙwaƙwalwa ta sarara kuma ta ci gaba da aiki yadda ya kamata. Ya ku matasa, ku tana cewa nasara ba ta dogaro ne da yawan lokacin da mutum yake da shi, amma tana dogara ne da yadda kai amfani da lokaci. Kowane minti da kuka yi amfani da shi yadda ya kamata yana kusantar da ku ga cikan burinku na rayuwa. A madadin ɗaukacin abokan aiki, Musa Tijjani Ahmad ne ke cewa lokaci shi ne jari mafi girma da kowane ɗan adam yake da shi. Na bar ku ƙalau.